0: kami dito. Yo, ate Jack, tinungo review bro FM. Wala nang wala po, tinungo sa okay, muntak mo ni. Sige, sige kami, goli-goli, WhatsApp tu. Amo lang ka, ito nga ito. Ito kami, aje.
1: Ruangan Seleksi di Bera FM, hiburan berinfo.